Mwen toujou di sa, nan yon relasyon sentimental pa ka pa genyen komunikasyon, hein? Ok?

0: Michelet di le Jezi vini lap gen menaj pal la. Michelet, sa va yon sou yon rive jiske la.
1: Ebe, Michelet gen la fwa.
0: E sa vi. Map kite kado pou nou, paske na bien pale. Bon, fèt radio, se pou 28 mars. Ok? Misle. Fèt radio, se 28 mars. Pou kwen? A sa li gimi? Bon, son kèsyon, ou apri. Oui, oui, mwen kwen sa. 28 mars. Ok? Bon, son kèsyon ki bi, ou apri. Cheke pou mwen samdi ki te... Bon. Denye samdi ya m kwen. Cheke pou mwen ki mi. Regarde konbyen l te.
1: Bonjour. Denye samdi nan ki zan ki mwa.
0: Nan mwa mas la.
1: Mwen denye samdi nan mwa mas la. Se li te 28 la.
0: Ah, ok. 28 mas. 28 mas se fet radio. Ok, fwem.